Music and beyond. One Radio 99.7.

0: listening to One Radio.
1: One Radio.
0: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. At achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow. Kawai Skin Care PH. Para sa more skincare tips, Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio. One
5: Radio. Trippy music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe.

0: Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Coffee Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Coffee Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Coffee Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Coffee Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Coffee Green na! Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Coffee Gold
4: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
0: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
4: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
0: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
0: Best Cafe Black.
5: Also available.
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: One Radio 99.7 News FM. Diet.

0: 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali.

0: Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.net. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow, gustong-gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maagam ang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM. Dot it.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.

Gen Z, Tugstugang Pinoy. Pinoy, Gen Z. So One Radio, Pinoy.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.
0: Pinoy Gen Z, so One Radio.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon.

0: Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Pinoy Gen Z sa One Radio.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Trending music and beyond. One Radio 99.7.
9: Tay, ngayon na ba?
10: Muka. No pangatsaro. Mulitaking asupatam. Otonim. Otonim.

Pagwala na ako. Pagwala na to lahat. Tong pera, tong kasikatan, tong pangalan na iniingatan. Dito pa rin ba kayo? Malamang isa din kayo sa mga unang lilisan. Dahil ganyan naman kayo, di ba?

nilalib lang sa kanya sila. Ang pansinin, nakita lang nila maganda yung kasama ko, kaya ganyan sila. Pero umiti ka lang, pero nung suplada ka, yan, ngiti. Ngiti. Ngayon, mas gumaganda ka kasi pag nangangiti. Bitch! You know what the fuck going on? Some freestyle shit. Yo, yo. Ay. Kung di naman ako sikat, hindi naman ako isasama sa akin eh.

0: Radio 99.7 News FM .net. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Pinoy Gen Z sa One Radio.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi ang ampalaya ay kilala

0: po natulong talaga pampababa o pang-control ng blood sugar level. Kaya ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Coffee Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Coffee Green. Maganda rin sa puso ang Best Coffee Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Coffee Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Coffee Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Coffee. Sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy.
6: Pinoy.
5: Pinoy.
6: Gen Z.

Gen Z, Tugstugang Pinoy, Pinoy Gen Z, Sa One Radio, Pinoy.

세요. 하방 하왁 고 앙 라피스 나 또 기누구힛 고 앙 간다 모 디 라피 노 뿌

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Ted.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
10: Best Cafe Black.
11: Also available.
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: 12 pesos lang per sachet.
14: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days? Boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
15: Pinoy Gen Z sa One Radio.
16: You're listening to One Radio.
17: One Radio.
18: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondri ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: Pinoy Gen Z sa One Radio.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 1 o'clock.
1: 99.7 One Radio News FM.
0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
1: One music, one voice, one mission,
0: one station.
1: One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one.
0: Ito ang One Radio News FM.
1: Dahil
0: tindugo na Picolandia.
2: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia, uyan na ang Marreta sa oras na ini. Natod sa indo, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Inanunsyo ni Lead Prosecutor Jervil Ristro na day na ipipresenta kan House Prosecution Panel ang pirang nakatalaang testigo sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Katako din ni kan impeachment Article 4 na nagdidiskutera sa subot huma kan Vice Presidente. Kabali sa mga day na iahampang ang representante sa ali sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office, mamamahayagan na sinda Mikhail Flores, asin born sa Magsambol, Sheriff Abi Andres, sarong kapariyente kan biktima din pagpataniga asin sarong psychiatrist. Sigun kay Luistro, si National Bureau of Investigation na Director Melvin Matibaga, ang magiging huring testigo kana prosecution para sa Article 4. Ano sa iyang testimonya ang piglalaomang mataunin kabilugang paglilinaw sa mga aligasyon kanhuma sa buhay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, asin dating House Speaker Martin Valdez na nakapaloob sa impeachment complaint. Ang desisyon kan prosecution na magbawas din testigo ana nahihiling nalakdang aning mas maparekas ang hearing asin masentro ang atensyon sa mga pangalit na ebidensya asin testimonya na direktang may kinaaraman sa kaso. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM.net.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
9: Siyempre naman.
8: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
10: Wow, gustong-gusto ko yan.
8: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
9: Honey, maagad ang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
10: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
8: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
9: Healthy na?
10: Pampaligaya pa.
8: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
9: Basta may black.
10: May bala.
8: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
8: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .net.

0: 203.
1: 99.7 One Radio. Deuce FM. Your best source of news and music. This is One Radio. Deuce FM. One music. One voice. One mission. One station. One Radio. Deuce FM.
2: Tamang balita. Tamang impormasyon. At the best. Natugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio. Deuce FM.
2: Dahil tindugo na.
1: Picolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sindo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nandiyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Maluwas na ng desisyon ang impeachment court sa Lunes, Hulyo 20. Mapadapit sa kagadan kan House Prosecution Panel na isubpina ang tax, bank asin anti-money laundering council records ni Vice Presidente Sara Duterte asin kan sayang agom na si Man Scarpio. Ang magiging desisyon ang kasunod kan ginibong caucus kan mga senator judge kan Miyerkules nin hapon. Sigun kay Presiding Officer Francis Escudero, nagkasundo ang mga senador na tawanin na bastanteng panahon ang kadasaro nganing pag-adalan ang mga complicated issues na may kinaaraman sa pagpapaluwas kan subpina. Mantang pigurong man kan House Prosecution Panel ang pagpapaapod sa 5 sa 6 natadadang testigo katakod kan Article 4 kan impeachment complaint na nagtutukar sa subuot pagpatanid ni VP Sara laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. First Lady Liza Araneta Marcos as in dating House Speaker Martin Romualdez. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, aramo kas Erickson Brutas din. Tugo na!
4: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa! Once upon a turntable, mga awit at tugtugin umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampa sexy!
1: Pampa macho!
3: Pampa healthy!
1: At

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .et.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .et.

0: on radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 coffee with herbal mix.
5: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, certified Best Cafe user. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
0: Available in all supermarkets near you! Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: 101 Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on One.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black,
7: also available.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days? Boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam on One.

0: One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na Bicoladia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daig. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabawakal po niliyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Anda sa buot ang panguni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang nakabinbi na investigasyon kan National Bureau of Investigation katakod kan sa buot mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games na ginibo sa Pilipinas. Sinabi ni Cayetano na dahil siya magpapatinag sa mga aligasyong ipiggagapo laban sa iya. Magaganom dumang pig-investigaran kan NBI ang nasubuot ng mga irregularidad sa paggamit kan pondo para sa sarong sports complex sa New Clark City, Tarlac na ginamit kan mga atleta kan 2019 SEA Games. Sigun kay NBI Director Melvin Matipag, may impormasyon sindang naresibi na may bilyones na pisong pondong may kaaraman na sa proyekto na daipasubuot na liliquidate. Naglitaw man ang aligasyon na sarong pribadong kumpanya niya ang nakatanggap ni nasa 10 billion pesos na bayad ni warang ginibong bidding sa pag-isupport kan congressional insertions. Yan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, ara mo kasi Erickson Brutas, tinduguna.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moods, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. Diet. Retro Jam on One.

0: 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black,
7: also available.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix, 12 pesos lang per sachet.
9: Heto ang pinakabago.
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
11: Wow, may bago na namang Best Cafe.
12: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
11: Wow, gusto ko yan.
12: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
11: Nice! Walang asukal!
12: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
11: Pampasexy!
12: Pampamacho!
11: Pampahealthy!
12: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
11: Perfect!
12: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: 12 pesos lang per sachet.
5: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee
8: and Best Cafe Black.
13: You're listening to One Radio.
14: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: 101 Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam. On 1 Radio, 99.7 News FM, .it. Retro Jam.

0: Dito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. Rasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa ino ng mandadango. Parada 30. Parada 30. Bareta international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbareta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30! Barreta Lugal! Parada 30! Parada 30!
1: Sa headlines, kan mga parada ni Barreta.
0: Parada 30! Headlines.
1: Suspect sa panghabon sa mga gamit sa pagtindog ng coffee shop sa Santo Domingo, arrestado.
2: Community-based training sa basic electronic servicing, matrayumpong na isagibo sa Albaya.
1: BFP Masbate padagos at monitoring sa sitwasyon kasunod kan mga nairehistrong pagyugo sa probinsya.
2: 19,000 na toneladang asupre asin 398 rockfall events na irehistro sa Bulkang Mayona.
1: Legazpi City magtatalaan ng 10 milyones de pesos na pondo para sa flood mitigation project.
2: Babaeng wanted person arrestado sa Ginubatan, Albaya.
1: Sa lado nasyonal, magpapalawas kang tax records ni VP Sara at dedesisyonan sa Hulyo 20.
2: Prosecution nagbawas panin mga testigo sa impeachment trial.
1: MMDA para mientras na hinali sa clearing operation sigo mantang pig-imbestigaran sa viral video.
2: Impeachment court at target taposon ang Article 4 versus VP Sara bago matapos ang Hulyo.
1: Bank tax records amlak ni VP Sara asin sa iyang agom dapat na ipasubina sigun sa sarong abogado.
2: Senator Marco Leta nagtitinir na sa Quezon City Jail.
1: B-Vogue speaking kanyar ang publiko na i-access ang sa intang website nga ni madeterminar ang hazard of fault line kan sa intang lugar.
2: PBBM nakipag-olay sa Prime Minister kan Singapore nga ning pahiwason ang relasyon na kang duwang nasyon.
1: Sa luwas ka nasyon, Iran nagpatanid na higutan ang pag-ulang sa mga energy exports sa Middle East.
2: UK planong magpautog nin midnight social media curfew para sa mga edad 16 hasta 17 anyos.
1: Sa sports, Spain as in Argentina mahampang sa makasaysayang World Cup Finals 2026.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan ni Nuevas Julio, 16 taon 2026. Kami po, Ana Sendong, magiging tagapagatod Barreta. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po, si Bernadette Balawan.
1: Nadalawang kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. As in sa 99.7, One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling mo po kita ni live sa Facebook page. Kan One Radio, 91.3 News FM. Aras niya to, alas 5.7 na nin pagkahapon. Pansiring na kita sa detalyes kan mga barata na tudsindo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Parada 30! Parada 30! Preta, lukad.
1: Presente na ang nakakulong ang suspect na nasa likod kanapanghabon sa mga gamit sa pigtitindog na coffee shop sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albaya. Sa report kan Santo Domingo Municipal Police Station, ang 64 anyos na biktima na residente ng Legazpi City ang tulos na nag-report sa Saindang Hepatura dapit sa insidente. Tulos man na nasusog ang suspect sa tabang kan CCTV footage na kunsain na hagip digdi ang aktual na panghabon. Pasado alas 16 banggiya, nasusog ang kapulisan ang suspect asin ang mga nawarang gamit siring kanduwang tangke ng LPG, welding machines, grinders asin iba pang importanteng kagamitan sa mga pinabakalan kaini. Sa presente, nakakulong na ang suspect sa nasambit na hepatura asin pigahanda sa ang kasong isa sa angat laban sa iya.
2: Matrayong pong naisagibo ang 10 aldaw na community-based training on a basic electronic service na ginibo poon kan Hunyo 28 sagkod Hulyo 10 sa Children International Bicol kuna sa ina. Nagpartisipar ang mga aspiring learners tanganing mapahewas ana sa indang kaaraman asin abilidad sa lado kan basic electronic servicing. Pinasaro sa pagsasanay o saro sa pagsasanay ang mga lecture session as in hands-on activity tanganing matawanan ang mga nagpartisipar nin bastanteng theoretical na kaaraman as in practical na eksperyensya sa basic electronic servicing. Katuyuhan na subot kan programa na ipreparar ang mga trainees para sa manlain-lain na oportunidad sa trabaho, self-employment as in iba pang mapagkakakita ang kabuhayan sa paagikan pagpahewas kan sa indang technical skills. Pinamayuhan ang pagsasanay kan Albay Provincial Manpower and Skills Development Center sa iraram kan Albay Provincial Cooperative Enterprise and Manpower Development Office bilang parte kan padagos kaining skills development initiatives para sa mga komunidad sa probinsya. Sa pagtatapos kan programa, piglala o man na magagamit kan mga nagpartisipar ana sa indang mga nakuha na abilidad bilang paghahanda sa paghanap nin trabaho, pagnenegosyo asin pagbilog nin mas matanos asin pusog na kabuhayan.
1: Kasunod kan mga nairehistrong pagyugo, padagos ang monitoring unyan kan Bureau of Fire Protection Masbate sa sitwasyon kan sa indang probinsya. Sigon kay Bureau of Fire Protection Masbate Provincial Information Officer Fire Officer Juan Reden Invento, nawara man na sindang na receiving kinakaipuhan in pagresponde durante kan magnitude 5.2 na linog kan Martes, Hulyo 14. Dugang niya, nawara man na nairehistrong mga inibakwara kan nasabing pagyugo. Dugang kaini, nakabali man sa indang pigkondusir ng mga aktibidad ang earthquake drill, maging fire drill, nganing magtaong kaaraman urog na sa mga eskwelahan kung ano ang nagigibuhon sa oras kan mga siring na pangyayari. Abiso ni Invento sa publiko na maging alerto, handa asin tulos na makipag-koordinar sa inda in kaso may aksidente o ano pa man nasakuna.
2: Uminabot sa 9,098 toneladang sulfur dioxide ang ibinugang asupre kan Bulkang Mayon mantang nakapagrehistro man ni na 398 rockfall events ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa monitoring kaini kasugma Hulyo 15. Base sa ipinaluwas na bulletin kan Facebooks na irehistro man ang 187 na volcanic earthquakes, 43 na volcanic tremors na nagdurara poon 5 sagkod 45 minuto asin 10 pyroclastic density current signals o uso na. Padagos man na nahihiling ang reasonabling pagbuganin aso poon sa crater na uminabot sa Langkawa na on 1200 metro asin inanod padumana sa ilagang sirangan asin timog sirangang parte kan Bulkana. Mantiniduman ang Strombolian activity, lava effusion asin pagbulos kang labas sa basuda, bunga asin miisigalisa na may laba na 2.8 kilometro, 3.2 kilometro, asin 2.1 kilometro. Naobserbaran man ang padagos na paghubagkan bulkana na may madali ang pag-impis sa ilagang sirangan partikaini. Sa ibungkan mga nairehistrong aktibidad, mantinido sa Alert Level 3 ang bulkang mayon, huli kaini, istrikto man giraray na ipinagbabawal ang paglaog sa 6-kilometer permanent danger zone. Sigon sa PIBOK, sa bako man magkakanigo ang mga agyata na parametro sa ngunyana tanganing isakata sa Alert Level 4 ang status kanaunang bitanang bulkana.
1: Bilang simbag sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pokusugon ang mga lakdang sa flood mitigation as in disaster preparedness, magtatalaan ang gobyerno kan syudad ng Legazpi ng labi sa 10 milyones de pesos para sa pagpapautob kan flood mitigation project na nagmamaot na inaan ang pagbaha sa iba-ibang parte kan syudad. Sigun kay Legazpi City Engineering Office Head Engineer Clemento Ibo, ilalaan ang pondo para sa dredging kan Macabalo River as in Rural River, siring man sa pag-ayos kan mga pangyunat na bulusan kan tubig sa syudad. Dagdag niya na target kan proyekto ang nagabos na inaagihan kan Macabalo River kaibaan mga rural area as in mga nasa taas na barangay. Kaiba sa mga nakapalaog na trabaho ang dredging as in paghirahay kan mga pangyunat na river system tanganing mapakaray ang bulos kan tubig as in mainaan ang peligro kan pagbaha. Target kan lokal na gobyerno na makompleto ang proyekto bago matapos tapos ang presenteng taon. Sangon niya na natapos na kan City Engineering Office and Program of Works na isusunod sa proseso kan bidding sa pangingenot kan administrasyon ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail. Mientras tanto, nagpahayag manin pasasalamat si Engineer Ibo sa suporta kan nasyonal na gobyerno, partikular sa Department of Public Works and Highways Bicol, na sangon niya nagsasigibo ng emergency dredging sa Macabalo River bilang parte kan pinagtarabangan na lakdang tanga aning mainaan ang pagbaha sa siyudad kan Legazpi.
2: Detalyas kan mga bareta duman sa ginubatan na albaya. Arestado ang sarong babayi na kabilang sa listahan kan mga wanted person sa isinagibong operasyon alas 8.45 kan Hulyo 15. Binisto ang naaresto na si alias Vicky sa operasyong pinamayuhan kan ginubatan Municipal Police Station bilang lead unit sa iraram kan direktang supervision ni Police Major Genevieve Osirina, officer in charge. Isinagibo ang pag-aresto sa bisa kan warrant of arrest na ipiniluwas kan Hulyo 15, 2026 ang kaso may kinaaraman sa pagbalgar sa Section 10A kang Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may pigrekomendang piyansa na nagkakantidad ng 80,000 pesos. Makaliis kan pag-aresto, ipinaaram sa akusado ang rason kang sa iyang pagkakaaresto asin ang sa iyang mga derechos na konstitusyonala sa tataramo na sa iyang nasasabotan. Sa presente, nasa kusuriya na ka na ginubatan MPS ang akusado para sa magkakanigong disposisyon.
1: Alas 5.15 nin pagkahapon, basireman kita sa detalye sa kan mga barata sa Lado Nasyonal na tulsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabakal po nandiyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Maluwas na ng desisyon ang impeachment court sa Lunes, Hulyo 20, mapadapit sa kagadan kan House Prosecution Panel na isupina ang tax, bank as in anti-money laundering council records ni Vice Presidente Sara Duterte as in kansayang agum na si Man Scarpio. Ang magiging desisyon ang kasunod kan ginibong caucus sa kan mga senator judge sa kan Miyerkules nin hapon. Sigon kay Presiding Officer Francis G. Escudero, nagkasundo ang mga senador na tawanin bastanteng panahon ang kada saro nganing pag-adalan ang mga complicated issues na may kinaaraman sa pagpapaluwas kan subpina. Mantang pigurong man kan House Prosecution Panel ang pagpapaapod sa lima sa saindang natadadang testigo katakod kan Article 4 kan impeachment complaint na nagtutukar sa subuot pagpapatanid ni VP Sara laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at sin dating House Speaker Martin Romualdez. Katakod ini kan sinabi ni Attorney Mike Michael Poa, saro sa mga abogado ni VP Sara na daininda pigaharang ang pagpapaluwas kan financial records kan Vice Presidente, alagad malinaw subot ang nagiging na posisyon kan Korte Suprema, mapadapit sa orolay kan privacy as in proseso kaini. Kaya inisanaan sa indang pigpagiramdom sa Senator Judges na mahigot na surion ang sa indang desisyon.
2: Inanunsyo ni Lead Prosecutor Gervil Luistro na daina ipipresenta kan House Prosecution Panel ang pirang nakatalang testigo sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Katako din kan impeachment Article 4 na nagdidiskuter sa subot huma ka na Vice Presidente. Kabali sa mga daina iahampang ang representante sa hali sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office, mamamahayag na sinda Michael Flores as in Bonds Magsambol, Sheriff Abby Andres, sarong kaparientes kan biktima nin pagpatanid as in sarong psychiatrist. Sigon kay Luistro, si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang magiging hudyana na testigo kan prosecution para sa Article 4. Ana sa iyang testimonya ang piglalaomang mataw nin kabilugang paglilinawa sa mga aligasyon kan huma sa buhay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, as in dating House Speaker Martin Romualdez na nakapaloob sa impeachment complaint. Ang desisyon kan prosecution na magbawas nin testigo ang nahiling nilaknang nganing mas maparekas ang hearing as in maisentro ang atensyon sa mga pangenot na ebidensya as in testimonya na direktang may kinaaraman sa kaso.
1: Mientras tanto, para mientras na inali kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga clearing operations si MMDA Special Operation Group Task Force Road Clearing Chief Gabriel Go, mantang pigsasagipo ang investigasyon katakod kan sa iyang subot pagkakadawit sa sarong viral video. Sa pahayag na iniluwas kan MMDA kan Hulyo 15, sinabi kan ahensya na nakaabot na sa indang kaaraman ang naglalakop na video na kinasangkutan ni Go. Ang nasabing video ang may kinaaraman sa subot paagi kan napagsita niya sa sarong lalaking paratokdo na nagmamaneho kan motorsiklo na warang sulot na helmet. Sigon sa MMDA, nakaresibi naman sindanin mga liham hali sa manlaing-laing grupo mapadapit sa insidente. Sinabi kan ahensya na nagsasagibo na nin formal na investigasyon na sinda nganing matukoy kung may paninimbagan sigo sa pangyayari. Tinawan man niya nin na show cause order na nagsusugo sa iya na magsumitir nin paliwanag katakot kan insidente. Mantang nagpapadago sa investigasyon, sinabi kan MMDA na para mientras mo nang daimaiba sigo sa mga clearing operations.
2: Nagtitinir sa Quezon City Jail male dormitory si Senador Rodante Marcoleta bakaliis na arrestaron sa kasong plunder na warang piyansang katakod kan subuot pagresibe nin 75 milyones de pesos na donasyon sa kampanya. Enot ng pigsugo kan Sandigan Bayan ang paglipat kay Marcoleta makaliis na makapasar iniana independenteng medical examination kan University of the Philippines Philippine General Hospital as sinideklara na wara ining pneumonia o anumang infeksyon sa sayang baga. Magigirumduman na inagad kan kampo ni Marcoleta na magtinira siya sa ospital kan PNP huli sa mga kondisyon na posibleng may relasyon sa pneumonia ang siniba pang helang kan mambabatas. Ang mga kaibang akusado na si Marcoleta, ni Marcoleta na si dating kongresista Mike Defensor, negosyanteng si Joseph Espirito, asin Aristotel Veraya, parehong nagsaangat ni non-guilty plea, daima nagsaangat si Marcoleta, huli ta pendiente pa ang sa iyang motion na ibasura ang sa iyang kaso. Apwera sa kasong plunder, nahahampang man ang mga akusado sa kasong pagbalgar sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa mga opisyales kan gobyerno na magresibe ng regalo o anuman na benepisyo huli sa saindang posisyon. Nakakuha manin probable cause ang Sandigan Bayan sa kasong ini laban kay Marcoleta as in defensor. Mientras tanto, ang korte nag-schedule kan arraignment para kay Espiritu as in Marcoleta sa Hulyo 22.
1: Ipigayag ni Public Interest and Human Rights Lawyer Attorney Dino Singson de Leon na dapat na ipasupina kan Senator Judges ang mga bank tax records as in Anti-Money Laundering Council o AMLAC ni Vice President Lazaro Duterte asin sa iyang agom ngani magin malinaw an mga paratanga. Sigon sa abogado, na powerless sinda kung day ini ipapasupina. Tinawan doon man niya na igwang exemption ini sa bank secrecy law, ulita igwadap o dai dapat napupugulan ang katotohanan na. Pigahagad man niya na ang Senado dai dapat itago ang mga ebidensya asin warang masalangkaw na lay sa konstitusyon. Pinayuhan man niya ang depensa ni VP Sara na dai maging overly technical o defensive, ulita mas nagmumuka na igwal sindang pigtatago. Sinabi pa kan abogado na masking unyan dai panabanggit kan depensa na inusente ang sa indang kliyente. Kinakaipuan subot ang optics digdi siring man sa presiding officer na si Senator Chis Escudero na dapat day magpa-assert sa sayang otoridad sa iba pang mga abogado asin senador sa Senado.
2: Nakipag-olay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaya Singapore Prime Minister Lawrence Wong nganing idiskuter ang mga lakda nganing mas mapakusog ang relasyon kan Pilipinas asin Singapore sa lado kan kalakalan, salud, social development asin pamumuhunan. Sigon sa Presidential Communication Office, diniskuter man kanduang lider ang pagpapahewas kan kooperasyon sa artificial intelligence asin ang pagbilog kan mga bagong bilateral agreement na piglala o mang mataunin mas kadakol na benepisyo sa parehong nasyon. Liwat manindang pinagtibay ana sa indang suporta sa pagmamantener nin mapayapa, matatag asin mauswag ang rehiyon kan Asia na. Nasa Singapore si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa sayang working visit poon Hulyo 14 sagko 16. Nakatalaan man niya siyang makipag-olay sa mga business leader asin mamumuhuna na mantang matao manin mensahe si First Lady Lisa Araneta Marcos sa Global Economic Cooperation East Summit.
1: Yan trastanto, pig-inganyar kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Philippines ang publiko na posibleng ma-access sa paagi kan sarong website ngani madeterminar ang hazard kan sa indang lugar. Sigon kay Philippines Chief of the Seismological Observation and Earthquake Prediction Division Dr. Winshall Ian Sevilla na posibleng magamit ang hazardhunter.grisk.gov.ph ngani maaraman kung igwang mga hazard sa lugar asin maaraman kung guraano kaharani sa sarong active fault line. Huli ini sa sunod-sunod na na-experience ang mga aftershocks poon kan Hulyo 5 kung sain nairehistro ang pagyugo sa parte kan southwest sa Santo Domingo, Albaya. Paliwanag ni Sevilla na ang mga siring kaining pagyugo na harani sa sentro may kukonsiderar na mga aftershocks. Yan tras tanto dahil man subot inimahaloy nin pirang bulan alagad posibli pa sa masunod na aldaw o semana. Tinawan doon man kan opisyal na maluya asin sa Reddit ini asin dahi man pinaglalaoman na makusog ini kumparar sa nangyari kan Hulyo 5. Sa kabilugan, igwang pigkakarkulong 30 aftershocks na ang nairecord kan ahensya. Abiso kan opisyal na syarto na matibay ang karungan, mga building, orog na ang mga infrastruktura. Alas 5:25 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon natod sa indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao nang ipuhan yanin minerals kay guliw ng pag-inom ni sarong kapsula oral daw nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababagkal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa southwest monsoon ang nakakaapektarong unyan sa extreme northern Luzon. Dahilan kay ni ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes, asin Babuyan Islands, magkakaiguanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran. Posible digdi ang flash floods.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow. Kawai Skin Care PH. Para sa more skincare tips, Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
6: You're listening to One Radio. One
7: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Radio, 99.7 News FM. .10. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: lusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

Bon gang bangi bicolandia. Ah, this is Aiskan Julio 2026. Aldaw mo niya na nagpapagirumdum sa tuya na dapat kitang mag-inom. Mag-inom ng tubig. 6 to 8 to 10 glasses of water a day para liquefy ang ating mga beauty. Because it is a thirst day. Thirst day! Aldaw man yun yan kan mga parahibi. Sa mga pirming nagpaparahibi dyan. Not a doubt. Nagpaparahibi. Whoever. Oh, diba? Sumakay talaga. Ini naman po ang sa inuling kod. Laba ko masyadong mag-ayunan. Pero mahamutoy. Kurang na. Pero may harang pa. Woo! Tita Pollyanna. Magkakatalamita naman po kita sa kunalas 9 in pagkabanggi. Kumusta po ang inyong naging maghapon ng Huwebes? Maaling ahot dun manggararay. Okay lang yan. Basta lang drink ng wateru. Para naman ang inyong mga pawisu ay hindi pa south, hindi pa north, hindi pa east, kundi pawis. Maghapon. Tapos ganyan, mag-ready na kita para mag-wash up ta maalisu mo ng mga parong nindo. Hoy! Judgmental yan. Diyos, mali na bang gisa sa tuya mga katindugan in the city of true love. Nagdadangog sa tuya mo niyan sa One Radio Tabaco. First District, mga partikan third as in second district, Canabay. Mga partikan Sorsogon. Partikan Catanduanes as in Kamsur. Sa mga taga Camarines Norte naman as in sa mga partikan Camarines Sur as in Quezon Province. Nagdarawag sa tuyang unyan sa OneRadio.net. Oh yes. Whatever you do, you can't get away from your teeth.

0: Of course, forever punyetong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Snow Fresh Tawas Powder, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Instaglow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick in different flavors, Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach and Lychee, and of course, Batata Milk Drink, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drink O'Float, Golden Town Sardines, Meron tayong Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Paborito nyo yan! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years na! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Para man sa sadyang mga magagayon in the city of true love. Kaypon niya rokan oras para mamantinira ang sadyang mga sadire sa pagkakaigwan in servisyong pampagayon. Self-pampering as in me time. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50. As in duma naman kita mapa-hand spa, Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakol pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Mahukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Baco City. Sampang Senakanamando Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magduma na sa nakita? Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
1: The Tita Pollyanna Show!
2: Showbiz Papiti!
0: Oh yeah! Kami na! Matagal nang kami! Oh yes! Parang hindi masyadong excited ang mga tao, no? Pag ang dalawang celebrities ay umami na sila na nga. Katulad nitong nangyayari kay Barbie Imperial at Richard Gutierrez. Eh matagal na namang meron tayong sighting sa kanila. Maya't maya magkakasama sila. At eto pa, mukhang type na type naman ng nanay ni Richard, etong si Barbie Imperial, who incidentally is a Bicolana all through and through Tagalog Gaspi City. Wow. Kung sa bagay naman, itong si Richard Gutierrez ay parting Bicolano din yan. Diba? Hindi ako sana kung nag-uuron sila in V-call. But anyway, mukhang happy naman silang dalawa. At lately nga, parang inaamin na nila na kami na nga. Kasi dati-dati, di ba, paiwas-iwas lang sila. Parang, ah, okay. Yun ba? Akala nyo mag-una kayo? Ah, siguro we're just getting to know each other. Ganon. Pero ngayon, parang meron na silang vow of loving. Although, pinuputaktili naman ng kontrobersiya ang kanilang relasyon. Dahil sabi niya, ano ba naman itong initong si Richard? Ha? Bakit niya pinagpilit yan si Kuan? Yung kanyang asawa, social yung asawa niya, yung si, ang pangalan nun? Sarah? Oo, oh, inako, napaka-social na ah. Marunong yun mag-French at nag-aral yun sa abroad. Tapos pinalit niya yan. O, oh, diba? Napaka-judgmental talaga nitong mga taong ito ah. Anyway, love conquers all. Ang sabi pa nga nila, eh bakit itong si Richard? Nasa kama na, lumipat pa sa banin. Hoy! Sure kayo dyan? Kung makapanlait kayo, no? Ang ganda kaya ni Barbie. Barbing Barbie. Actually ha, yung si Barbie Imperial, sa edad niyang yan, nung kaedad ko yan, yung gano'n ang edad ko, magkamukhang magkamukha kami. Wala kayong tulak ka, vegan. Ewan ko na kung ano nangyari. Pinagtawa na ng sarili. Gano eh?
1: The Tita Poyana Show!
0: Palimos ng pag-ibig. Alam nyo, parang ang gaan-gaan lang siguro isipin yan. Pero may kabigatan din yang sasabihin mong, alam mo, minsan sa buhay ko, nagpalimos ako ng pag-ibig. Hindi ako nagtagumpay. Malupit ang mundo. Kasi pala, pag nagpapalimos ka ng pag-ibig, parang hindi naman talaga bukal sa loob. Minsan nasasanay na lang yung taong yun. O mamaya ha, mag-chat kayo na mag-chat. Doon naka-live po tayo ngayon sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. At pwede rin kayo mag-text sa 0961-447-3923. Pakisabi nyo lang. Nagpalimos na rin ba kayo ng pag-ibig nyo minsan sa buhay nyo ito? Ako may kwento ko dyan. Ayoko nga ikwento. The Tita Poliana Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 15 after 6. Bye.

0: News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago! Introducing!
5: Patata!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
10: Available in all supermarkets near you.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
12: The Tita Puliana Show on the radio.
13: Ha ha ha!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
20: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
21: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
22: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
23: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
24: Siyempre naman.
23: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
25: Wow, gustong-gusto ko yan.
23: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
24: Honey, maagad
11: patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
25: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
23: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
11: Healthy na?
25: Pampaligaya pa.
23: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
11: Basta may Black,
25: may bala.
23: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
12: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
13: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
14: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
16: The Tita Puliana Show!
24: Yeah! Hola, hola, hola! Pero hindi ako masyadong nakakatili ngayon. Mami?
26: Bakit, bebe?
24: Wala lang. Gusto ko naman sabi ang mama.
26: Wow, ang arte. Kamusta naman po yung mga naghahanda ng kanilang pamanggihan? Dakulon nun da? Pagkakadyon na? Ano lang pinagsasabi ko? Baka kasi mapadaan ako dyan later.
24: Later?
26: Siguraduhin mo lang na kahit simple yung ulam, masarap naman ang pagkaluto. Tamang-tama si Ricardo's. Kahit konti lang. Ganon. Of course, nagpapalimus ba kayo ng pag-ibig? Yung iba kasi sinasabi talaga nila na hindi daw nila talaga napipigilan ang sarili nila. Lalo-lalo na kung type na type daw nila. Talagang gagawa at gagawa sila ng paraan para maipabot ang kanyang damdamin at sasabihin nilang,
24: please namay, mahalin mo naman ako. Kahit konti lang.
26: Oh, diba? Palimos ng pag-ibig? Hanggang kailan ka naman kaya hihingi ng pagmamahal sa taong kuripot magmahal? Yes, yan po naman ang ating Ichika Ital Meats ngayong gabi. Pero bago yan, nais natin batiin ang ating mga commentators sa ating live audio stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At tayo din po ay nakashare sa Tabaco City of True Love Facebook group. Ganun din po naman sa Diet Public Market Facebook group. At sa One Radio 91.3 News FM Facebook page. Hello, good evening to Eusebio Castillo. At syempre, every night, binabati niya ang Bermas Barciliano, Belo Castillo Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bacacalbay. Also to the ikaw na po family of Fatima Tabaco City. Hello, good evening to Magdalena Convencido. Isa Anselmo, binabati niya si Tio Ignacio Buringot na perming nagdadangog. Wow! Thank you so much, Tio Ignacio Buringot. And yes, good evening to Belches Ara. At binabati natin ang kanyang mga aki na sina Kuya Jolo, Sam, Ali at Shua. Dave Bassett, good evening dyan sa Basod, Camarines Norte. Sobra daw makulimlim ang gabi. Natural dahil gabi na yan. Ganon. Kailangan talaga maging makulimlim. Pero umuulan-ulan na ba dyan? Anyway, shout out po sa Toledo, Regorgos, Saliba. Dyan po naman sa bayan ng Basod, Camarines Norte. Yes, actually ha, Dave, dapat sila ang mag-ingat. Sabi kasi ni Dave, mag-ingat daw ako. No, sila ang mag-ingat. Char! And thank you so much, Dave, for sharing. Ganon din kay Christian Abrera Chan, dyan sa Fatima Tabaco City. Tungkol naman doon sa ating pag-uusapan ngayong gabi sa pagpapalimos ng pag-ibig. Ang sabi ni Dave Passett, yung pakiramdam na ikaw lagi ang nangangapit, nagmamakaawa para sa atensyon, nakakapagod. Deserve mo yung pag-ibig na kusang binibigay, hindi yung pinipilit. Hindi ka nag-iisa. Wow. Thank you so much, Dave. And of course naman, maray nabanggi kay Nena Palanas Bobbies, as in sa gabos na nagdarangog dyan sa Suwa. Ganun din kay Francis Barciliano. Shout out sa Barciliano family dyan sa Korokoro, Tiwi Albay. Thank you so much for listening in. Kumusta dyan sa Korokoro? Actually, meron ding dalawang pelikula na ang title ay Palimos ng Pag-ibig. At ganun din ang tema, alam nyo na yun. Diba? Yung una, starring si Charito Solis, mga 1968 ito. At noong mga 80s naman, ay nagkaroon ng pelikula sina Vilma Santos, Dina Bonnevie, at ito namang si Edu Manzano, Palimos din ng Pag-ibig. Pero yung kwento doon sa pelikulang starring Vilma Santos ay talaga namang nakapagpataas ng kilay ng maraming tao nung panahong yun. Dahil nga ito ay kwento ng mag-asawa na hindi magkaanak, tapos kumuha sila ng surrogate mother, yung magbubuntis para sa kanila. Eh hindi pa masyadong tanggap yan nung panahon na yun, di ba? Ibang klase pa yun, di ba? O so nangyari, ang bilis ko magkwento. Bago ko kasi makalimutan.
0: Pasensya na, Mare.
26: So ang nangyari, alam nyo na, na-in-love yung lalaki doon sa surrogate mother na ginampanan naman ni Dina Bonnevie. So doon, nagkaroon na talaga ng masalimuot na twist and turn. At ang plot ay medyo nag-iba-iba. Dahil nga naman sa pagkakaroon ng ibang feelings na ni Edu kay Dina. Na ito naman ay chika lang. Sa totoong buhay, nagkaroon din ng relasyon si Dina at si Edu. Alam ko yan. Ay, sorry, Jeans. Chinika ko niya. Sa bagay naman, matagal na yun. Wala na yun. Tapos na yun. Kabataan pa natin yun. Kabataan po. Sure. Anyway, sa ating buhay, hindi talaga siguro may iwasan na meron talagang pagkakataon na meron tayong gustong maramdaman sa ating buhay, di ba? Sa isang part ng ating buhay para magkaroon tayo ng inspirasyon, magkaroon tayo ng drive para naman ituloy-tuloy na ang ating pagprogreso bilang isang tao. Pero kailangan natin ng pagmamahal. Kaya minsan, pag hindi natin ito nararamdaman at hindi kusang binibigay sa atin, ayun, nag-result tayo sa pamamalimos.
0: Palimos naman po ng pag-ibig.
26: Wala.
0: Kahit konti lang po.
26: Wala nga eh.
0: Please naman, pumawa naman po kayo sa akin. Kailangan ko talaga palimos mo ng pag-ibig.
26: Punta ka kay Mayor.
0: Hoy! Bakit si Mayor?
26: Kasi ngayon, marami ako na nami-meet ng mga tao na halimbawa nagkukwentuhan kami sa may palengke, tapos biglang may lumapit na namamalimos. Sabi na, punta ka kay Mayor. Doon ka manghingi. Kasi responsibilidad ka ni Mayor. Minsan kasi, di ba? Bakit may mga taong namamalimos sa kalye? Eh dahil siguro may problema yan. At yan po naman ay problema ng city government or yun ng town government. Kaya punta ka kay Mayor. Doon kayo mamalimos. Di ba dapat kasi si Mayor merong project tungkol dyan sa mga anong tawag doon? Yung mga namamalimos. Diba? Mendicancy. Meron silang mendicancy rules and regulations sa kanilang mga kinasasakupan. Kung kaya, yan palagi ang dapat sinasabi ninyo. Kasi hindi rin mabuti kasing magbigay tayo sa mga namamalimos. Diba? O kasi dumadami sila. Dapat kasi minamanage, no, ng isang local government ang influx. At minomonitor din po yan dapat ng DSWD o yung local, no? Yung local social welfare office ng bawat LGU. Imo-monitor nila gaano ba karami na ang nandyan sa kalye at namamalimos. Diba? Pagsamasamahan yan silang lahat, pag-aralan, iproseso para ano bang pwede natin gawin sa kanila. May mga tao kasi na talagang hindi natin yan naiiwasan, no? Na tayo'y napapadako sa parte na madilim ng ating buhay at bigla na lamang na wala na tayong pag-asa at ang tanging nating nagiging tirahan ay ang kalye. Kaya po marami po tayong mga namamalimos sa kalye. But that would be another time to discuss. Ako'y naka-carry over. Balik na naman tayo doon sa walang kakwenta-kwenta natin pinag-uusapang pamamalimos ng pag-ibig. Pero alam ko may iba dyan nagki-cringe. Alam niyo yun? Nagki-cringe. Bakit? Guilty.
1: Aray ko.
26: Guilty kasi meron talagang pagkakataon sa buhay nila na sila ay namalimos ng pag-ibig. Kahit ako, duman ako sa ganyan. Yes! Huwag mo akong pagtawanan, kuya, ha? Hindi. Tama yun. Dapat kasi minsan, maranasan natin kung papaano nga ba ang mamalimos ng pag-ibig. Siyempre, kalimitan sa hindi rin naman maganda ang kalalabasan nito. Diba? Ewan ko kung merong isang love affair na nag-succeed dahil sa ipinagpalimos yung pag-ibig na yun. Mukhang hindi. Mukhang wala akong masasabing dahilan para maging successful ang isang love affair. Pwede na lang siguro in special cases na biglang nagising yung isang parte, yung pinagmamalimusan, at bigla niyang na-realize na, oo nga no, mahal ko siya. O edi magiging maganda naman ang kalalabasan. Diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco. One Radio Diet. With your Tita! Ten minutes before 6 o'clock.

0: Welcome sa ikaduang oras kan sa ating programang The Tita Pollyanna Show. Ako man po girara ini. Buksan ang radyo. Sabi ako masyadong mag-iunon. Pero mahamuto eh. Gugugugugurang na. Pero may harang pa. Legit.
1: Legit?
0: Grabe naman. Ano, napag-isip-isip nyo ba ang inyong mga pansariling karanasan sa pamamalimos ng pag-ibig? Anong napalaan nyo? Diba? Halos wala. Siguro 1 to 1 million chances na ang isang taong namalimos ay nasuklian ng pag-ibig din.
2: Palimos naman ang pag-ibig.
0: O, eto. O, diba? Kaya siguro hayaan na lang natin ang tadhana na dalhin tayo sa isang sitwasyon kung saan tayo makakaranas ng tunay na pag-ibig at hindi yung minamalimos. Kasi it's so jahe naman. Tsaka hindi mo pwede ipagyabang, di ba? Uy, girl, ang ganda naman ng ano. Ay, ang gwapo naman ng ano, ng naging boyfriend mo.
2: Alam mo, pinalimos ko lang yan.
0: Diba? Parang nakakahiya naman sabihin mo.
2: Aray.
0: O di kayo pwede mo na ipagyabang. Alam mo, namalimos ako ng pag-ibig. Yan mo, yan! Hindi mo, ang gwapo! Diba? Mas kilig. Ingit pa kayo, girls.
2: Hindi naman masyado.
0: Kaya, dapat natin palaging isipin na kung tayo ay magmamahal, kailangan totoo ito. At paano natin malalaman kung totoo ito? Hindi po sa isang iglap. Hindi ba? Isang click lang, alam mo kaagad. Hindi eh. Ano yan? Para din yung alak. Pinapatanda. Diba? Maghihintay ka ng panahon hanggang sa maramdaman mo na talaga, oh my gosh, this is love.
2: He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not.
0: He loves me! Oh, diba? May patili-tili ka pa dyan. And of course, dapat din handa ka. Handa kang magmahal. Para naman eh, two-way traffic yan. Para bigayan, suwabe lang ang takbo ng iyong love life. Para ding si Mayon Volcano. Ang kanyang lava life, buhay na buhay. Aray ko, ingat po kayo dyan. Sa Albay, lalong-lalo dyan sa may parting Kamalig. Dyan sa may Ginubatan. Pati na rin po dito sa may parting Malilipot, Santo Domingo. Nagkakaroon yata dyan ng mga ash falls. So, alam niyo naman ang gagawin nyo. Ako lang naman ay may extra ang pagpapaalala sa inyo. Always take care, cause I care. Wow, ganon. Hi, good evening. Kay Cogs Canyon at mulit-muli binabati niya ang kanyang mga kasamahan dyan sa Barangay Balading. Kay Book Chavez, Christian Estrella, Song, Marvin Buelva, Kim Kim Bonaobra, Barry Bauza, Wang Tuazon, at Gloria Cereza Casitas Peña. Thank you so much for listening in. Nakikinig ba silang lahat, Kuya Cogs? Hindi, Kuya Cogs? Nakikinig ba sila lahat? Mamaya kasi may exam. May exam. Sabi, Kuya Cogs, ha? Bakit?
3: The Tita Pollyanna Show!
0: Okay, ito po naman ay to me trending.
4: Trending?
5: Trending!
0: Oo, yung tungkol sa isang Philippine eagle na na-rescue doon sa Malaybalay, Bukidnon. At meron tayong background dyan dahil ako pinanganak ako sa Bukidnon. Pinanganak ako sa Central Mindanao University sa Maramag, Bukidnon. Kaya naman, nag-spend ako ng ilang taong ko doon. Naging teenager. Doon ako nag-teenager. Oo naman, dumaan ako sa pagka-teenager. Kasi professor yung tatay ko doon sa Central Mindanao University. O, ayan. So, masyado akong, well, masyado akong oriented sa environment sa Bukidnon na napakaganda. Dahil nakikita ko yung mga lawin na yan every day. Sa umaga, nandyan sila, mga uwak, lawin, iba't ibang mga ibon. Talaga namang sobra. Nakakaano siya, para bang you are one with nature. Napakaganda po sa Bukidnon. Bumalik nga ako noong 2017, ganun pa rin. Although, iba na rin, may mga development na rin. At nagkakaroon na rin sila ng mga baha-baha, dinadaanan sila ng matinding bagyo. Kasi nung panahon namin, walang ganun. Wala masyadong ganun. Nito lang daw lately, nagkaroon talaga ng pagbago ng klima. Anyway, na-rescue ni Marvin Linoy etong isang Philippine Eagle. Mula po naman, dahil pupunta siya sa loob ng gubat, sa may dalawangan, no? Sa Malaybalay ito, yung capital of Bukidnon, mangunguha siya ng passion fruit. Ang passion fruit, siguro alam niyo yan, no? Para siyang plastic, tapos maasim-asim, tapos manamis-namis. Ginagawa itong juice. At napakarami niyan sa kagubatan ng Bukidnon. Ngayon, may narinig siyang parang merong nagkakagulo. Ayun pala, parang may dinudumog yung mga unggoy, mga higit kumulang 30 na mga unggoy na talagang nilulusob nila ang isang, akala niya nung una, manok. Eh nung tumahol siya para umalis yung mga unggoy, nakita niya isa palang Philippine Eagle. At ito pa naman na isang babae. Kaya naman, nirescue niya ito. Ang ano ko naman, ang take ko doon, baka, kasi nakitaan ng mga pellet yung ano, yung eagle, no? Na nakitaan siya ng mga pellet sa kanyang katawan. So, ibig sabihin, siya yung binarel. Tapos, meron mga rope burns, yung parang tinali yung kanyang mga paa. So, malamang, nanghihina ito, siguro nakatakas, at ang nangyari, siguro nagutom siya at nakakita siya ng unggoy at dapat sana siguro eh, di ba, dadagitin niya ito. Eh, nagkataon na mahina na siya. Baka hindi siya, nung dinagit niya ito, biglang siya'y dinumog ng mga unggoy kaya nagkaganon. Mabuti na lang na save siya dahil napakaganda niya. Kung makikita ninyo po sa mga feeds niyo, may mga balibalitang ganyan na, or makikita niyo yung larawan ng Philippine Eagle na gumaganda na siya. And I'm so happy. Ako nga napapaiyak eh. Kasi napakaganda nung bird na yan, no? At dapat talaga pinipreserve natin sila at inaalagaan natin sila. Kaya thank you so much sa iyo, Marvin Linoy, for taking care of an endangered species, yung ating Philippine Eagle. Ito nini yata yung monkey-eating eagle, di ba? Kaya nga siguro, parang nakakita ng pagkakataon ng mga unggoy na, hala, ito yung palaging nandadagit sa atin. Ngayon may pagkakataon tayo. Hala, tirahin natin ito. Akala nilang ganun, ano? Kasi parang binugbog nila eh. O, kasi alam nila na yun talaga ang dumadagit ng mga unggoy. Eh, nanghihina. So, mabuti na lang at maayos na siya ngayon. At ibabalik na yata siya sa Davao. Ang sabi naman ni Francis Barciliano, ito'y tungkol doon sa ating topic ng pagmamalimos ng pag-ibig, no? Ang sabi ni Francis, ang tunay na pag-ibig ay hindi hinihingi, kusang ibinibigay ito ng taong nakakaalam ng halaga mo. Wow, I like it. Sa tuwing magmamakaawa ka, mawawalan ka ng respeto sa sarili. Kaya itigil ang paghabol sa taong hindi ka pinahahalagahan. Very correct na correct yan, Francis. Kaya mula dyan sa mga sinabi ni Francis, siguro naman parang naalog-alog ang ating damdamin, ano? Na kung dumadaan tayo sa ganyang pagkakataon na nararamdaman natin na parang I really want to make makaawa-awa kasi I really like him so much. Wag. Huwag mong ituloy yan. Magkaroon ka naman ng respeto sa sarili mo. Hintayin mo na lang yung tamang pagkakataon. Pero syempre naman, di ba? There are ways, may mga kapararaanan para ikaw ay mahalin. Unang-una, eto tips ko lang ha. Tips lang, magpapapansin ka. Tapos pag napansin ka na, try to engage into a conversation or pwedeng maging friends kayo. Then later on, gumawa ka ng mga magagandang bagay para sa kanya na hindi mo man sinasabi na may gusto ka sa kanya, mararamdaman niya na yun. O, diba? Tapos kung pagpapahalagahan niya ito, di go na yan! Kung hindi naman, kung sabi niya, alam mo, friendship lang talaga ang maibibigay ko sa'yo, tanggapin mo na rin. Kasi kung ipagpipilitan mo yan, hindi ka rin naman magiging masaya in the long run. In the short run, baka aakalain mong masaya ka, pero hindi. So never, ha? Yan ang sabi ni Francis Barceliano. Itigil ang paghabol sa taong hindi ka pinahahalagahan. Thank you, Francis. Sana naman na nako, minsan kasi may mga tao talagang matigas ang ulo. Kahit alam na nilang masasaktan sila, itutuloy pa rin nila ito. Di ba, para kang tumutulay sa sinulid. Alam mo namang mapipigtal yan, hindi ka kakayanin yan, tutulay ka pa rin. Ay, buti sana kung alambre yan, pwede pa. Pero kung sinulid ang tinutulay mo, aray.
4: Aray ko.
0: Pakak. Hi to Lee Oneo. Shout out sa mga barkada niya, sina Lisa Sario, Alpha Icaro Brusola, Jasmine Borjal, Jean Rose Borjal, LV Burse Malaga, Iro Joms Brondial, Borjal Hazel Holanda. Wala kasing ano, walang kama. Hello dyan sa lahat ng mga barikada ni Leoneyov. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet with your Tita!
2: 17 after 7 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote, kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Yay!

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
19: At sinong kulabot?
20: Pesh, hindi ako.
19: Makidistro.
20: Firmang walat.
19: At parang batang-bata
20: dahil sa ERA.
21: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
22: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
23: Ako si Salvador.
24: Sa gabi ay
25: si Saldi na. Malakyosa ang ganda dahil sa ERA.
26: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
27: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
28: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
29: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
30: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
31: The Tita Puliana Show!
32: Oh, hi! Alan Sherry, 36 na po. Dito pa rin po sa The Tita Puliana Show. Aldaw kan mga paha. Ano na mga uhaw? As in Thursday. Kaya inom po tayo ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Paalala natin palagi yan sa ating mga sarili. At syempre dun sa mga taong mahal mo, para palagi silang liquefied. Ay nako, hindi pa rin pala tapos itong pinag-uusapan natin tungkol sa pamamalimos ng pag-ibig. Nag-text sa atin sa 0961-447-3923. Itatago na natin siya sa pangalang Edna. Sabi ni Edna, 5 taon na po ako nakikipag-live-in sa isang lalaking hindi marunong makaramdam ng pagmamahal. Ha? Bakit? Bakit kayo nagkatuluyan? Mahal ko rin siya kasi tita, kaya lang hindi niya binabalik. So palagi po akong parang namamalimos ng pag-ibig sa kanya. Ngayon, nakasanayan ko na at parang natural na lang sa amin na ganun. Ako ang nagmamahal, siya ang tumatanggap, wala akong natatanggap pabalik. Ay, ang sakit naman nun. Kung sabagay, alam mo Edna, siguro may mga ganyan talagang tao na baka hindi natin alam na ganun ang kanilang love language sa pagiging dead malang. Diba? Eh kung hindi ka naman namang problema at 5 taon mo na siyang kasama, eh siguro kilalang kilala mo na siya. So, maging happy ka na lang. Diba? Eh kung nagre-reklamo ka, girl, alam mo naman, hindi na masyadong uso ngayon si Martyr Nevera. Diba? So kung nagre-reklamo ka ngayon, parang hindi naman siya nagreklamo, parang may kwento niya lang, no? Na para siyang namamalimos palagi ng pag-ibig sa kanyang partner na hindi naman daw niya nararamdaman na bumabalik sa kanya. So kung nararamdaman mong nasasaktan ka na, oras na para pumara. Diba, para ayoko na sa biyaheng ito. Masakit na. Gusto ko naman ng ibang biyahe. Gusto ko naman yung minamahal din ako. Kasi syempre, needs po natin yan. Isa yan sa mga pangangailangan natin bilang mga tao para maging maayos ang ating pag-function. Yung makaramdam tayo na tayo ay minamahal. Okay? So sana naman, kahit pa paano mauntog yung ulo ng iyong partner, Edna. At maramdaman mo na lang isang araw na ibabalik niya ang iyong pagmamahal. Ano nakakatawa doon? Sorry na, napindot ko na. Ay, binabati nga pa na natin si Marites Brito. Nakikinig siya ngayon. At shout out sa mga nagtatagay. Wow! Anong pulutan nila? Mamumulutan lang ako. Maagi ako at Chan. Kaya Cho Ayong, Erap, Jomar, Joel, and De Los Reyes family kan Fatima Zone 7. Ayan. Marites Brito. Sabi naman ni JNC, hi po, pa-shout out naman sa La Corona Factory sa Tabaco City. Sa lahat ng mga nakikinig. Ayan. Thank you so much, JNC, for listening in. And of course, kay Daisy Bernal Bonaobra, bonggang banggi po!
31: The Tita Poyana Show.
32: Alam niyo ngayon talaga umiikot ha. Ito sa ating Showbiz Papitik. Umiikot ngayon sa online yung video kung saan ay binabasahan ng tarot card si Bea Alonzo. Diba na lumalabas ito online. Mga 5 taon na ang nakakalipas kito ng mangyari. Kailangan nating isipin na ang tarot ay gabay, hindi garantiya. Ha? Marami sa mga reading noon ang nagsasabing may malaking pagbabago sa love life pagkatapos ng isang mahalagang relasyon at pagpasok ng panibagong yugto sa kanyang personal na buhay. Sa paglipas ng panahon, may ilang pangyayaring tila tumugma. Kaya maraming netizens ang nagsasabing parang nagkatotoo Ganon! Gayon man, mahalagang tandaan na ang tarot readings ay hindi nabeberepikang paraan ng paghula ng hinaharap. Madalas ay malawak at bukas sa iba't ibang interpretasyon ang mga mensahe nito, kaya madaling maiugnay ang mga ito sa mga pangyayaring nangyayari kalaunan. So ang magiging ano lang niya, no, ang ating analysis dyan ay maraming mga nababasa sa tarot card. Halimbawa, nagpabasa ka, mafe-feel mo na parang naiuugnay ito sa totoong nangyayari. Pero actually, hindi naman talaga ito dapat nating asahan na doon lang. Diba? Dahil tarot reading lang po yan, gabay lang yan. Kaya sa madaling salita, nakakaaliw lang at nakaka-intriga bilang spiritual o di kaya naman entertainment content ang mga ganito. Hindi rin dapat ituring na kumpirmadong prediction ang mga mangyayari. Ang tunay na direksyon ng buhay at relasyon ay nakadepende pa rin sa mga desisyon, pagkakataon at mga pangyayaring hindi kayang hulaan ng tiyak. Kaya naman, pwedeng may baraha ang tarot, pero sa dulo, tayo pa rin ang humahawak ng baraha ng sarili nating buhay. At hindi rin naisip nitong ating mga netizens. Oo, nakatawa ito ha. Hindi naisip ng ating mga netizens na dahil nga sa pinagdadaanan noon ni Bea Alonzo at lalo na sa naging kontrobersiya ng kanya sanang pagpapakasal sa Spain kay Vincent Ko, hindi naisip ng mga netizens na maaring sinunod lang, parang naging payo sa kanya na gawing secret or di kaya naman civil marriage na konti lang ang tao. Yun ang hinula sa kanya eh. Uuna, mauuna daw ang civil wedding. So, parang sinunod niya lang. Diba? Nauna siyang naisip niya yun. Sabi niya, ay eto yung hinula sa akin 5 years ago. Sundin ko na lang kaya. Parang mas maayos tong ganito. Hindi masyadong magulo. Kaya ayun nga, naging very private at very sweet, ha? Very intimate ang naging wedding, civil wedding ni Bea Alonzo at ni Vincent Ko sa Makati City Hall. Sa pamamahala po naman yan, ang officiating officer ay walang iba kundi si Mayor Nancy Binay. Ayan. Kaya again and again, maging masaya na lang tayo para kay Bea Alonzo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 7:44. Ooh.

0: Klakna.
1: Welcome sa panghuling oras ng The Tita Poyana Show. At this is 6 Hulyo 2026, diba? At nalingawan nindo kung anong aldaw ngunyon. Yes. Sa aga, weekend na naman. Ngunyan nga ni nagpupuo na ang weekend. Sa muya sa Amerika. Sa Amerika, oh. Sa South America. Pag Huwebes, weekend na yan. Tagayan na.
2: Greetings! Shout out! Bulibar!
1: Yes, holding hands na po tayo. Ama nag-comment at mga pa-shout out sa ating Facebook page na The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Thank you so much sa mga nagfa-follow. At yung hindi pa nakakapag-follow, mag-follow na kayo. Ano ba? At syempre, pwede rin po kayo mag-follow sa ating TikTok account. Dahil nga ang ating live stream ay audio lang, hindi nyo nasisilayan ang aking kagandahan. Aray ko. Parang nahihirapan naman ako magsabi na maganda ako. Kasi di ba pag sinabi mo maganda ka, parang mayabang ka naman. Hayaan mo na lang nasabihin ng mga tao sa, ay, ang ganda niyo. Sure. Pasyal na lang po kayo sa Diyosa ng Kahibangan TikTok page para naman sa ating mga content. O, di ba? And you can watch to your heart's content. Ganon. Pwede rin po kayo mag-text sa 0961-447-3923. At syempre, i-shoutout ko kayo. Ay, saya. Of course, good evening kay Tita Daisy.

0: For now, Buena Agra. Ganun din kay JNC. Na binabati niya ang La Corona Factory dyan sa Tabaco City. Marites Brito. Shout out naman kay Choayong Erap, Jomar, Joel, and De Los Reyes family kan Fatima Zone 7. Happy Fiesta malilipot! Lalo-lalo kay Tita Weng dyan sa Nawang, Barangay 3. Di ba kasali yan ngayon? Parang naalala ko na miesta na yata ako dyan. It's so much rap. And then I made Sharon Cuneta. Kaya talaga yun ang aking pinaka-favorite time of the year pag may piyestahan. Kumusta na po dyan sa Barangay 3, Nawang, most especially kay Tita Weng. Kumusta ang fiestahan dyan? Ano? Meron pa ba? Sige, papadala ko na lang yung aking mga Sharon Cuneta boxes.
1: Boxes?
0: Leon Neob, binabati niya sina Liza Sario, Alpha Ecaro Brusola, Jasmine Borjal, Jean Rose Borjal, LV Burse Malaga, Iro Joms Bronjal Borjal, Hazel Holanda, and of course, si Francis Barciliano. Good evening and thank you so much for joining in sa ating chika-chikahan tungkol sa pagmamalimos ng pag-ibig. Napakaganda ng kanyang binigay sa ating advice. At syempre, binabati natin ang gabos dyan sa Barangay Balading, most especially kay Book Chavez, Christian Australia, Marvin Buelva, Kim Bona Obra, Barry Bauza, Wang Tuazon, Gloria Cereza Casitas Peña, and syempre naman kay Kuya Cogs Canyon. Nena Palanas, Bobbies, Perming Tindugon, dyan sa Suwa, Malinaw, Albay. Hello to Dave Pasit, dyan po naman sa Basud. Christian Abrera Chan, dyan sa Fatima. Shout out pala, sabi ni Dave, sa Toledo, Rigorgo. At Saliba family dyan sa Basud, Camarines Norte. Binabati din ni Ara Belches ang kanyang mga aki na sina Kuya Jolo, Sam, Ali at Shua. Binabati din naman ni Isa Anselmo si Tio Ignacio Buringot. Magdalena Convencido, kumusta ka na? At syempre, good evening sa Bermas, Barceliano, Belo, Castillo, and Banyares family dyan sa Panarayon. At sa ikaw na po, family dyan sa Fatima, Tabaco City. Take it from Eusebio Castillo. Kumusta na dyan sa Cormidal? Maray Nabanggi kay Aldrin Cobalians, Buda kay Mama Paz. Ganun din po dyan sa Orpao. Kay Benedict at kay Diane. Ayan, nakikinig sila ngayon. At shout out din naman kay Adrialine Ferrer ng Porok Tres San Isidro Iraya Malilipot Albay. Ganon din kay Jason Banwa. Good evening dyan sa Kanaway, most especially kay Tita Eva at sa kanyang duwang apo na sina Maika at Miara. Desid, kumusta ka na dyan sa San Ramon? Of course, binabati natin si Chio Rudy Cabrilla, Elena Balbuena, Arnel Cabrilla, dyan po naman sa San Vicente. San Vicente Basila o sa San Lorenzo. Hi kay Tita Cherry Borja. Good evening. Diyan po naman sa Tabaco Night Market. Good evening sa inyo lahat dyan. Corazon Bona Obra and family, dyan sa Basud. Ganun din kay Tita Alma Buave and family. Buendia and Barandon family sa Santo Cristo. Good evening. And of course, dyan po sa Rioza Street kay Tito or Kuya Rudy at kay Tita Tess at si Ariella. Dyan po naman sa Kalisan family. Good evening. Of course, kay Ate V Anofie, Ate V Bongala, at kay Mami Norma or Normita Contreras. Dyan naman po sa Kinale. Of course, to the Vergara family. Most especially to my amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course, kay Mami Upeng, Tita Nora, Tita Ao at Tita Jealousy. At sa gabos na mga aki, mga bagets at mga bugoy. Kumusta na kayo dyan? Kumusta naman po sa Romano, Rosero, Solano, Adornado and Melia family. Dyan po naman sa San Francisco, Maliliput, Albay. Happy Fiesta. Ganon din po dyan sa Comon, Malinao. Shout out naman po sa Bonggon family dyan sa Purok 5, San Lorenzo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. Kanoe. 9 minutes after 8 o'clock.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
10: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Ang init!
16: Patata!
15: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
16: Patata!
15: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
16: Patata!
15: Sumubok na nitong bago. Introducing... bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
16: Batata!
15: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
16: Batata!
15: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
16: Batata!
15: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
16: Batata!
17: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
18: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
17: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
19: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
20: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with papaya extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
11: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
12: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
14: The Tita Puliana Show!
21: Yeah! Hola, hola, hola, hola. Happy weekend. Diba? Weekend na naman. Alam niyo na kung anong ipapaalala ko sa inyong lahat. I-chat niyo na ang inyong mga family members at magsama-sama tayong lahat o kayong lahat sa inyong mga pamilya para maging masaya naman ang inyong weekend at mas lalo kayong maging close. Yan lamang po ang ating panlaban sa mga pakikibaka natin sa buhay sa panahong ito. Yung maging very close at maging solid ang ating family. At dapat wala tayong itinatago kahit anong sikretong yan. Wala. Dapat alam na yan ng buong pamilya. Sabi nung iba,
22: eh kasi sariling pamilya mo, sisiraan ka. Eh chichismis ka pa.
21: Eh basta pamilya mo pa rin yan, at least alam nyo lahat. Diba? Eh kung meron kayong mga problema, madali agad yang ma-solve kung sama-sama kayong lahat. At syempre, dapat din po naman sa yung pinaka-head ng family nyo, eh siya dapat ang namamahala para maging maayos ang lahat. Ganun lang naman kasimple yun. Eh baka kasi ginagawa nilang masyadong complicated. Itabi-tabi yung mga ego, mga amor propio, mga pride na yan. Pag pamilya na, dapat walang ganyan. Is it okay, children?
22: Children!
21: Yes, kaibahan na po niya to forever sa The Tita Poyani Show on Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvion products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now! The Pauliana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat, Gems Products. At syempre, para sa tuyang me time, as in self-pampering, in the city of true love, sarong lugar sana po. At yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, sa Hampang Senaka naman, the Copy Hospital. Open every day. At para sa iba pa mga detalyes, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magduma na sa nakita, hanap po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa! Minutes bago sumabit ang 9 o'clock in the evening. Sana po naman nakapaghapunan ng lahat. Ay, naubusan. Kairak man. Sasaro dyan, naubusan na. Dahil na daan siya mag-ano. Mamanggihan. Aray ko. Diba duman sa ano, sa ibong na arong. Sa kapitbahay. Oo, di ba? Baka meron pa silang extra doon. Baka litsyon ang kanilang pamanggihan. Masyurang. Eh, piyestahan pati ingon yan dyan sa malilipot. Beke naman. Baka may fruit salad dyan o leche flan. Pwede na rin yan. Pagtsagaan. Sa mga aki, kumusta naman? Bako na sindang maalsumon. Ayan, nagpunas-punas na, nagkarigos na. Wow, getting ready for bed. Okay, check din natin ang ating mga bagets. Baka yung iba nasa labas pa at naglalaro. Tabi na muna yung mga gadget na yan. Mag-pray bago matulog, ha? So iba dyan, bigla na lang. Dahil pa na nga, nangadji. Turog na. Huwag mo nang ganun. We should always try to pray before we sleep. Say thanks to the Lord for giving us a wonderful day. And also to have a wonderful sleep para naman makapagpahinga tayo. At syempre, ang pagtulog talaga ang pinakamahalagang bagay din sa ating buhay. Diba? Pag kulang ka sa tulog, sige, subukan mo. Subukan mo. Diba? Bablo yun. Pwede nagkakaturo. Pero when you have a wonderful sleep, talaga namang, ay nako, napaka-fresh. Nakakabata din ang feeling. Oh, kaya nga ako tulog ng tulog eh. Sabi, ay, kasi nagpa-practice ka na. Uy, huwag namang ganun. Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan on a terrific Thursday. Aldaw kan mga paha. Aldaw kan mga parahibi. Dahil huwebes. Ini naman po sa inyong lingkod na bako masyadong magayun orin. Pero mahamuton. At na-discover ko pala, nag-take ako ng IQ test. 113 ang aking IQ. Wow! Hindi naman halata. Parang iniisip ko, ay ano naman ngayon kung ano ang IQ mo, di ba? Tuwang-tuwa si Kuya. Ini naman po ang sa iyong lingkod, Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang. Kung maganda ka, pag-ingatan mo yan. Baka manakaw. Gandang ninakaw, ganon. Sweet dreams, hanggang bukas.

0: on Radio News FM.
1: Tindugo na Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Iyan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
3: 99.7 One Radio. Peace out now. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. One.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
7: Available in all supermarkets near you.
2: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dot.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
6: and Best Cafe Black.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

Hawaii.

0: One Radio, 99.7 News FM, .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
5: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondri ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
6: One Radio, 99.7 News FM.net.